0: Horo Tungwana Station na AM 531 PI Pacific Media Network Nimbula Binaka Nanto programa na Vivaro Mbuka Vimama Nitolu Kinibana Kaloko Sakali Wunibu Binaka Sana itini kama adawa Kena ndwila kama ikina Aunita kanina Rongo makarisese Tuka ni makana karistala Na vose nikalu Ene kami nisi kanina Wunibu waka fangrei Hamilton Tauranga Nimbula Binaka Rotorua taupo ke Hawks Bay sa kali wuna wakam yunaka nama ni tuni inti wani si wuna ni kuwa si ni ngulia tabi mai mboto ni Tomosara en North Island Wellington Manawatu wata ke Taranaki ni sakin da wakita litunga en si wuna ni kuwa South Island Christchurch Dunedin wata ke Iwan Kagil sa kali wuna wakam yunaka nama ni tuni inti wani en si wuna ni kuwa au nui taka wosa ni kalwe nonda en si wuna ni kuwa en wakaburi waka sama bimboli me bimbinaka ki nonda mula ni lako wata ke
1: ni mami kalou ke mami waka bimbinaka na bongi ni singa ni ndai o kemuni na ni mami ulu watu ke mami waka pini mina kataka na mbula e soli wale e andra na mataka ni singa ni kua tau tau tu na uda waka turumbu tau tu na lo malangi ia ni toso tiko ngana singa ke mami reda ni sa ambasi ka tiko mai na rarama ni mata ni singa me adoba tiko mai ne kabi ni singa ni ndai ke mami waka pini mina kabi kemuni mina waka lebu turanga na nraki waka lo malangi Ko ni sa baka rauta ka nambong ni kuwa ni vosa mai na ni mami kalou. Mala to kemuni ko ni sa baka buna nambula. Nambula sa ka tali iti ko nandua na banua. Sa ka niti ko na dagadaka, sa ka niti ko na koro, sa ka niti ko na buku, sa ka niti ko na ilabo. Nambula sa tu nga we kemuni. Vosa we ke mami na ni mami kalou. E na buli wala tambo e nambong ni kuwa. Mendo kai, mero kobi nga kina na edamuni. Ke mami dhuwa kamasu. E na damuni Chisu na ni mami turanga Chisu na ni mami wakambula Amen Waka amen ni beikwaya toka Samu Smile beikwaya Lululu beikwaya Ka beikwaya Rere ito toka biya uko iko Ngai toro somu no muinda mendambe E na mbongi ni singa ni ndai Tale nanganga ni sere Langa titiko na mbongi ni kwa Dona ibuna ulebu tu na sere Sere lebu tau doko Erbola ratamata erlumuti Erbola sine tituna el tambu Emeni, nangau na telinga ko buka sini tiki nel tambu ko na bakila sa senga walenga ni sere kamba kamba me rongo rongo binaka ko bakila ni sa durumana engomu e durumana munomu masela meleta naba meleta na yalo tambu nga kambi tabira na dauni sere na yalo tambu telinga e tiko wiken na langa tada sere sa wote vida na nrau na embaki na bola ni sere ngo Balata ni bola tu ko ra elumuti tu na non rambula. Toto batanga ni bola tambu. Kabi kada ni bola tambu na karuni timodi. Kena wase tolu tiki ni tini gono. Sabaga buna na kalau ni bola tambu kede nga. Kembali na yalo tambu ipaka buna tu. Every scriptures are inspired by God. Kembali na ninda mai wili kata ni bola tambu senda wili kata bola ni sere na kani kalau. Ni nda tu wata tu kina yalo tambu e dhuru mi kenda na kena yalo dhuru mi kenda na kena na kena baka sama e dhuru mi kenda talanga na nonda vina kata menda mala unde bata kena sere bolai sinda langa sere tu nda ngay langa sere tu na nonda loma mbimbi kena rarawa e baka e nda sa kawa itaka nga na irongo rongo nda sini kawa itaka na nganga ni sere kabi kena ni bol tambu nonda inronro ko chisu Ai bagaruru mai nada. Stava tu nada? Tava didi kina mi mali nanda. Tava didi wabo kikina. Ni ochisu na na ibagaruru mai nada. Emeni. Kati ubika na nebol tambu. Enda sabaga dengu tu. E ruku ni tambana nga. Kati ubika na na same ebu didi osa kabulgan dua. Kure sa tiko na nona. E tiko tiko na kalu lebu. Ar sabaga rumuti. Nona yalo yalo na kalu kaukawa. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembali kenda na kaya, au rawa, ni rawata. Tubi au na kaukoa, mbali na kalou sa tiko batake au. Sa lebu kokoa etiko iloma, sa leile kokoa etiko iburubura. Dua na kana nonda rerebaka, na kaya dhaka batu iburubura. Ei, numu kalou e dhe re dhake maina kaya dhe tiko iburubura. Kako chisu au saa, Waka malu malu muta ki bura bura oti. Kembali kake de berita katume bura bura. Na lamba, na kudu, na lasu, na mateni, kamori matuvale, kako tisu au saba kamalu malu mute kuburubura. Na nungu kau kaua, ede ede rema ina kai birita kamai uburubura. Kembali osini, nundo nungu mabaga ulumale, niku sitaba tu nandrende, na tabu tu na tao, na bilingi, na dhati, na bedhi. Mbale tadaba, salemu kukwa etiko iloma. Emeni. Tikina irua, saikwa ya nungu isa sambai. Maishil, kake de birita kumai, kurina ndo wandro ni kau, kurina ndusi, kurina wosa, kurina pagalelewa. Saka sarando na kaya na tariyawu. When people gossip behind me, God show himself before them. Arida? Mau mau wale na kakase, mau wale na wadadana, indo na tamati tumata kina kalu. Kami kena na anda Aisyah nak kenal wasiat 55. Siangan indu ane yarang eda kami kemu menado. Siangan indu ane bos saya viva la watakiko mana dakina. Emeni. Songar bale waiko. Tengu tu nomulotu. Hey. Songar indusia nanu mulotu. Oh, usah tengu tok manda. Sego iko tengu ciko. Saikoya na nonda isa sambai, aipaka ruruma ina da. Sandau, tota kikenda mai, okoya, menda ganga. Lako bata kina kalou, maina dhedhere kina dhedhere sara. Maina wini kina ganga. Lako bata kina kalou, senga kina nruka, senga kina lako dhubaduba. Hallelujah. Kiko senga ni kila ni kuwa, ni anga baga lebu na ngarabi kalou. Baga wesibi, enambula sambera mai. Sayang nga baka leila enam bulan ko. Ia sayang sara baka lebu. Enam bulan samer mai. Natikin ay tolu. Kami kena mula tambu. Rarawa. Kurarawa lako. Sekoleng katu. Setawi mati tiko nga. Bukin bada. Bukin bubu. Bukin liliwa. Kurarawa. Kolenga. Sekotawi mati tiko nga. Rai saraya ni vechisu ai bagaru rumaina da. Emeni. Le una serre che dalla gata tu gambalta nei rongo rongo. Che de sin langa ta bolta kai bolai. Viso ta kani kwa. Che mbale ni rongo da indura serre. Mili kata le bagando bagandua. Zuru tale mandan lo mani serre. Emeni. Tine ba. Fatu kona ken rongo. Ichisu nongo inonro. Ai boga rumai nada ni tiko bole katiau enanga una kede nga kane volta mboko e bole kabi ko mene isulu ko tokala ha na isulu ko tokara tarane ngomu na kote undar tungo tarachu ne ngomu ye kane volta mbu na kalo ko ngara ba bole kada kabi ko mene isulu ko tokala na isulu to ngai tumba ye na kalo ichu sarangai loma taranu mu bakasama. Kembali ngau nak kade mebisa una nonda lotu. Kakau tu mungkin ana ulu tangan nambongi Bible study. Me Bible study tali nambongi ni kuah. Lotu bagai alog bagai indina. Mata ni kornida nak kena wase rua. Nanti kena idiwa. Me bakai nai bola sabolai. Sa sengan indo nama tersareda. Sa sengan indo nanda linga sa. Rongoda. Sa sengan iduru rawa kina alu ni temata. Na kalebu. E bagara uta ka tuna kalou ve iranga salomani koya. No eyes have seen, no ears have heard, never enter into the heart of man what God prepare. Iko kila tuku ni kalou e bagara uta ka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tabangarungaru tiko, ninda lotu tiko nda struggle tiko, nda check taka tali nunda lotu. Yana bune taka kina torimata, natarombula. Metarongina namumbula, olo tutiko sisiana. Bale nanramu wa itiko vikenda, evagara itaka tiko, kenda senga ngani lotu binaka. Himeni. Kande bolo tambu. Kwaya uko usakila na nungu nanuma membale tiko. Na nungu nanuma mo. Nungu nanuma mo. Nungu na numa mo. Nadhaba na binaka. Bula. na wale dia kama inambula. Wadeu. Marau, reki. Na kake dea ichi konga abu ichisu. Tu sangai vidi tauni. Tu sangai lago le kantabako. Isulia na baga dengu. Soe kana marihuana, metumbu tau. Soe rangunumbia, merariri baka mange. Serbakana layone, iratsini nga kina buaka. Ele butal na kanda baka sangara. Sianga na kake de tu ngabe chisu. Kembali menda bisa utaka, na ibala bala ni nondalotu. Urangone niko oti mai ngele mumu, endonu na korea. Gele mumu primary school, usasure tu muli vosa virangoni buli. Hallelujah. O marra utaka ni vosa virangoni buli, vano mundita udo kutu virangoni buli. Tarangonga si buli. La bilinga manda ko sa redi tal tala en andona manua. Pola ka ni urekeda nangoni buli arra, la bilinga todo ko. Himeni. Duana ngauna, o vitsira kaseta tunga nungumbula, kaseta tunga na soya na New Methodist. Kitu sa kendo, umas tunga mainandi, mai boy ma mai maloai na ni tubale se ke tika bukina so so lotu lago tuka na mas lago mai gorna misan sa tos tiko na so so lotu ta ke tos ta kinga na kena kaseti ke tu sanga inda me tiko sanga tuka na tuka na ni tuna na ndo na ngauna o vitsi na bunwa ra ra ikina bango ra ra ra ida na New Methodist se anga sara ni ndo e ba kasa mataka ni na ndo na television station se anga sara ni ndo e ba kasa mataka ni na mbiu na billboard. How kita dala ni ulang melamba sa orin doon na billboard. God of our nation. Himeni. Kembali ni kong karabi kalaw, eti ko na kena isaw. Kaya sa toroba na kalaw, may pagambauta ni isa. Bula ko kaya, damatale. Ni isa daw sa umihira. Kodey. Kuna sa pagkasakaray kaya. Erawan ni kong lotu tiko, yuko sini pagkasakaray kaya. Yuko lotu nga, balita lotu may kota. Iko lotu nga mbaleta ningiri na kelalali, wakati kuna mbongi. Iko lotu nga mbaleta niko lewe ni lotu. Iko sini baka sangara na kalu. O iko baka sangara na le mateni. Iko baka sangara, warongo tundo na dhurubau. Kaila maindo ya sandua. O, taka chukia na ngunu mburu. Chuko maino mbale, warumbi ya tambili. O, sora ngune ngontuka, usala kumadani. Sebe sebe nene, lima katal nondai. Kudhuru ngayani, kusali lewa sara awa ini ngunu. Pakasangara. Pada mandamanya pakasangara na kalu. Kepada aloma ni korto doko mulia kandun mechiko ike. Kepada anda pakasangara na binaka. Himeni. Kepada anda pakasangara andina na binaka. Leo ni korto doko mulia kaya binaka tana binaka kandun mechiko ike nambungi ni kuwa. Kaya asin chiko nambungi ni kuwa. Kaya mbera may nambungi ni kuwa mochiko ni mataka. Malaba. Kwa sabi ka sangara na kalau, ena kunia na kalau. Kwa sabi na kata me solimbula me chisu, ya nonambula na tauri kwa chisu. Waka sangara ikuwa kwa na kunia kwa. Solomoni, keko sa ambiuti kwa, ena nga imbiuti iku kwa kata umundu. Kembali kuni toro baka mamanda na ito uchiko ike. Himeni, ngoye se ni tuba tuba ni New Methodist ngon, ngono na tuba tuba kalo malangi. Hallelujah. Lebu na ngauna, nila kuma indona bivalu taki. Oh, mba indona lo tukori bivalu taki. Senga, olo malange tuba-tuba tiko. Praise the Lord. Bukisara biko atoka samu, ngai kai biko ahiko chiko donu. Keko chiko maivale, sobe karabia losi tiko na ambungi nikua, vengu manda na losi ngori. Lako manda mai mairunga da, vose ni kalu mero ni toki na nanda noke bagayalo. Emeni. Kenda sa daka matumay na losen ang kantabago sa abita sa mulembaki. Endo abinaka kautamay. Sangay tumbuwa nga pagalibo na ititei. Saka na suwaki pagabinaka. Dabu tabioka bereyaki. Kenda tiko mga nakoro na lako tala maki telemoli tapioke. Eh, yung tiko mga nakoro. Pisa utaka nandela ng gori. Medambi siri na lang ang tapioka ng talo. Iyan na rawa nga kebagay tiko miko na kauko ni kalu. Emeni. Praise the Lord. Kabi kenda ni voltamu, kaya pagkanto sa lotu pagayalo ka pagkaindina, iyan na biliw taki vike mundo na yalo tambu ni kalu. Nanala ko manda na kalati na kena wase lima. E volay tuko vike na tiki na itini ka ono. Sarui kambimbi kaya ko vinakata mo lotu pagayalo, lotu pagkaindina, ia mebeli uta kina yalo tambu kina nomumbula. Kesenga na yalo tambu, iko na katakata nga ba kurokaba. Amen. Teka bunga na lotu se onchiko. Walele sale oti na masumasu. Laulau sasenga na wilibol tambu. Amen. Ia kebeli uta kina yalo tambu. Na yalo tambu na tumberi ke mundo utunga na kake denga indina. Lebu na kako na rongoda, ia na yalo tambu na kabi ko na kandina. Lebu na kako na reida, ia na yalo tambu na kabi ko na kandina. Tarogo tisu, e tarogo pita be tisu, turanga. Kitu sambi uta na kake denga o kitu sala kome muri ke muni. E poka tapa, entu na kai nito. Kako tisu sakalunga ta na tamata sambi ta na tamana, na tinana, na nganena, na tadina, no na banua, no na matabuale, kala kome ko muriau. E anra unambulongo. Esanga ni lebo musilini ya bunonga ko bukikina tandola ya andra uno nambulongo kembale senga ni ndona bunongo ko bukikina ngaita songo ya andra uno nambulongo ia maimuri nambula tau mudu kembale sarawaike sanga i rawa sarbaga lebo maikia boka so so manda buana turanga klatia kena wase lima tega buna wili wala wili mandanga na tikine tingono mai
2: Ia kawakaya do laku boli ena yalo tambu. Kando na senga ni dakabakina na ngangan reza ni tobo bakayangu.
1: Hallelujah. Kena baka Britannia?
3: I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
1: Ni hulu tangatiko na tolu nambongi ngo, lotu bakayalo kapaka indina. Rawita lono ko chisu kena ilo ni Samaria. Kago na ilo ni Samaria. Kima misa alotu tiko. Urani maminga serenda u lotu na beuli wanongo. Kako chisu ya lewa. Raisa rama ya matamu. Ena yado na ngauna na sengani dhaka na lotu na uli wanongo. Sena dhaka na lotu mai Jerusalemi. Ayalo na kalou. Oire sabia lotu wa endondonu. Mera lotu baga yalo kapaka indina. Ia na lotu baga yalo kapaka indina. Rawa wale nga. Keba kae bili uta kina yalo tambu. Senga ni nonda ru kaukaua. Senga ni nonda ru buku. Senga ni nonda ru kilaka. Emeni. Kembale na yalo tambu. Mepaka mbimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu. E tekebu na saranga na yalo tambu. Sabara ulako dhaki o chisu na ndelana ni vei olive. Arasa tuwa boli tiko yako irna lewebunga. Tiko talanga kina ortona tisepeli. Sangai kabi kena ni voltamu. Dona lei wawa na tamba vale dake. E ado na ngauna kenda tunsa na sini virai. Do lei wawa na tamba vale dake. Ana buno rutundo songo ni kina bagalebu. E na ngai lako mai vike mundo na yalo tambu. Ni sala ko mai na lo tambu ndo ngai rawatana. Kaukaua. Kauko ni dhaba. Kauko ni tarvale. Kauko ni titei. Kauko ni ngito. Kauko ni dhaba. Kaukaua ni tukuni chisu. Ko ira kede rao ndo utiko mera tukuni chisu. Sanga ni ngauna ni lotu. Puno ni dhagadhaka. Sora ndo ungito. Raviwa seita katuna. Bosa ni kalou. Uira ya rawata tiko na kaukaua. Balo ko bura bura. Era dhati chisu. Era sini talita ki chisu. Ya nabuna. Eba koti kina ko chisu na kauwila tai. Ni maikaya tiko uko ya. Oya una buni mbula, oya una katumba, oya una waini mbula, oya usala kumelo malangi merona mbula. Obura mure dhata ya. Iko viandara na jesi ni viti, iyo. Iko viandara na jesi ni maduata, sebe, na jesi ni mbua, sini dhaka unrobe. Kenda viandara na jesi, tamba kitukina na Nike, na Reebok, anda ama. Ni ndu endara ndu na kapole tu kino chisu iko mandua. Hareda? Ia ni kondara ndu na singele te pole tu kina panua lebu. Panua lebu, panua lebu kid. Se pole tu kina dhakau, au ngone ni dhakau. Se ndu pole tu mao, bua, nesano kon bua, mbula re. Oh, kenda ndara, kenda sakitaka. Ia sega nindua, na turanga ni wanu emate na mukunda. Oso bibi, sega nindua na tamata, sindua na presidente, sindua na prime minister, sega nindua na tui, sega nindua na ranande emate na mukumu. O chisu nga ka mate na mukumu. Kembali kebakaan darbiya rawatan nambula, nambula tau mundu, mendangai nanuma nangoni turanga o chisu Kristo. Baleta ni sa sega ni tiko bataki kenda. Kani volta musa andambe tiko na linga matau ni kalou. Mai loma langi. Sangai talai mai na yalo tambu. Kadurumi ratou na dua nan rauru sangabulu. Lea lima nan rau era tiko. Ia dua nan rauru sangabulu era talai rau rawa. Tolu nan rau walu sangabulu era lako ya libolite. Ika ii na makete mai la masa. Sora tako sobu isa musabu. Dua nan rauru sangabulu era galei wawatiko. Sangai lutu maina yalo tambu.

0: coisas, calma, tico. Esse é o coia. É na elo tambu. O coia na bolsa boca do dono. Boleta dava. Dou na rawata da Kaukaua. Dou na gain da utucuniau. Mai Jerusalém. Mai Chutia. Mai Samaria. Me adoba a nimbulileca. Aleluia. Que mal linda rusa. Lotu bagayaloga. Lotu bagayindina. Na yalo tambo na liute kikendalo. Na yalo tambo na kayango. No kongori. Kaka. Kaka. Amen. Willing on a kina weekend na kalatia na kena wase lima. Willi tali tal tal gaskeli kena bagabiti. Willi kamaidake.
1: Ia kawakaya.
0: Ia kawakaya.
1: Dou lako boli e na yalo tambu.
0: Dou lako boli e na yalo tambu.
1: Kandou na senga ni da kabakina na ngangandre da ni tobo bakayango.
0: Ia. Na daba na tobo bakayango. Que mal ele chico ngori na yango. Buki viko atoka samu. Chico na yango mu. Tarinko chico na yango mu. Ia chico na yango na yana bulo konta beto kiri asamu. Que mamale na yango mu. Rongoda. Na yango mu. Engan rebotiko na kada ni buro burongo. Kobi na kata se senga. O tala tala se konga se lebo bakata kiau. Ni chico nga na yango. Na yango ngo enan re tiko tiko nga kina da. Kovia lolo na yango etu kana. Hey, musu sada mo chiko. Endo ndo mo katalo man rai baga mata ke we. Baga chamu baga pinat bata. Rua e loka do society. Sama ikaya be banua sampera ngai daba. Pika ndo nyume de disparo ko tuni kwa, kenda ngai katalo ni matak. Iyo? Yang dia itu kosa kana lo tiko bukit bukit atas samu. Aure de manda matamu. Kuni reda ngusuna balita ngusuna nala ustegi ko reda matana reda matana. Ebi reya kita kuna matana zenga. Emeni. Do ulako boli enayalo tambu. Mundo uka kuni zakabakina na ngangan reda ni tobo baka. Yango. Hallelujah. Que bagay senga na lotambu na kanga ibi da kabane ngomo da kaba vitalia sarro mubuku senga ni ndua na ka baka bura bura me na taro barawa ni sabia toso na ngomo eyo ni sabia toso kongo kongo tariko to kasam kongori kongori tariko ni sabia toso kongori ndua nga na taro biko ya lotambu que sa tiko na lotambu tiko talnga na lotaba. Hello tarra, tarra kakebe. Saya lo tambunga ya lo tarra. Ya lo sobasobanga ya lo nduka. Ya lo binakanga ya lo buka sisila. Endua nga berua. Kesa sengani mawia matau. Kesa sengani lako maio lako yani. Kesa sengani iyo. Esenga. Emeni. Kemi male, nabulie. Evakarara matakikenda menda kilakina. Na lotu kenda chiko kina, seko lotu daba. Ke senga ni liuta kiko na elo tambu, oiko nramatiko. Senga ni kantina na kawa da kabatiko. Vitalia ke mani tartu non tubo li lotu lebu, kenda nramatiko. Dona taro e taro mai, balita salabata kina ulutanga nikuwa. Taltala, na daba nandu indu ni lotu kina lotu, kina lotu kina... Grabi kalau, nang grabi kalau ke nang grabi lotu. Atau nang grabi grabi lotu mo. Iko cukup boleh lotu. Hangi losi nga. Hangi losi. Nomu ibu sobosa. Bikin tuh nang pentiko. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Nanti cukup boleh lotu. Toka ngawur tuh nang losi. Nanti toka nyoken. Ya nang grabi lotu. Ngau nasarnga tuh durukin itumba. Musada. So we can al kenta da tabako, kenta na turanga. Kem pake tabako tongai no mutanga. No mudurunga itu mo sa totolanga no mu batara. Ala ko sa mo sumu, wang kasara. Ata ba sinta kanga kine loma? Balik ko ang karabi lotu. O yuko na numa na kalo e chiko ibalin lotu e na redi ko tumaya tambu. Ngongo lotu baka tamata, lotu baka yango. Lotu bagarirai. Kami kena voltambu. Dou lako boli ena elo tambu. Mundo na kakua ni

0: Fiji, Pamana Viti, Kande Swingers, Winga Una, Nikoyali, my Viao. Seven the Lima and the Tinica Vana, Miniti, Nimbula, Nimbula, Vinaka, Navali, Nanumisa, Nakatikumai, Nekavi, Nivakarumbuka, Vinakongo, in Nanda, Vatavata, Vinaka, Gona, Louis Viti. Nakatin Kadini sing, Nibulu Chunendai, Yo Matai, Tomanda, and Dona Vonga, Avatungori, and Korturanga, and Wellington. State Highway 1, Johnsonville, Porirua Motorway. Serious crash. Emergency services are responding to a serious crash on State Highway 1 north of Wellington. The crash involves two vehicles and was reported about just before 5 this evening in the southbound lanes between the Tower Grenada North on-ramp and the Churton Park Glenside off-ramp. One person is understood to have serious injuries. The serious crash unit has been notified and motorists heading south on State Highway 1 should expect delays and avoid travel if possible. Yeah, and State Highway 1, Johnsonville, Porirua Motorway, and Wellington, Donovanga. Ave tiko kia, kevaka oni, sa tiko na motorway, ane gitiko na hai, baka mber na tosun. Yeah, ave tiko na vanga, sa kiri na nomuni, I na nomuni understanding. Okay, na nomuni, wasata eh? Uklan ni rando wab, na kataka sarana, tamdata ni ubisa na nomuni, endo wasata toka na kena, dende toka ni tosun ni, ni lori, na ber ber ni tosun ni lori, na dende na nomuni, na ada toka I wale. Iyo, vina kwa liyo. Da ngangaro ni tikno baka utolili, ena kav ni kuwa, rai rai, kambu kambu baka liyo na vanua, eh? Oya, da sang na kila na dape babura na vanga, ena baka dalkao ya, ena kavi ni kuwa. Yun dara rai da sarmanda, ni na second voter registration drive, ena da se waraki maramandaw ni lao tinga mena se mamay, ena kavi ni kuwa. Second voter registration drive, North Island, manika rosa bul katolu ni chune ine kawani chulai gosa kana bibo nu na bakadurtikin roni ni ngole ki na moni la ki bakale fomo moni na bakita bir bending ding ile bu mai bonu fangare we kemli mai fangare tu siti ne rosa bul katolu ni chune ena bakadurtikuna ena roni ni na redirto na bakale sil mai bonu ena fale pacifica rosa bul katolu water street mai na tolu ne kavi ina tini nambongi ya fangarei tu city ne kerusa wulka tolu ni vula o chune o kalandi wuke lulu ina vakarumbuka ne kerusa wulka wa ki ne kerusa wulka ono ni chune and mangere center park duo saivandua Robinson Road e mangere mai na singa lebu ni singa wuke lulu saranga mingo ina walu na kaloko ne kavi ya tolu na singa wuke lulu lotu lebu vakarumbuka Weekend o Kalandi, Mangere Center Park, Singalevu, Tin Karuna Kalokana Singalevu, ina Waluna Kalokane Kavi. Yes, a kerimuni vitik tuntakani, Hamilton. Wakaruai kena singatambu. Wakaruai nekarusang vulkavitu, kena singatambu nekarusang vulkawalu, te fano putahi. Te fano putahi. Tolu singabul kabitu Oxford Street e Fairfield. And vakadurtiko e kirimaina. Tolu na kavi ina vina kaloka na mbongi. Oya na vakaruai kena singa tambu saranga mingo Hamilton. Mena tolu na kavi ina vziwa na mbongi. Rotorua, moniti kena tu city. Moniti na ikarusa ngavulu ka ziwa ni singa. Tu city kena tu city na ikatulusa ngavulu ni chune. Na vakadurti artona tiku na ipakalisilisi na Methodist Church Hall. Ndua walu vitu Old Taupo Road. Mena tolu na kavi ina ziwa na mbongi. Bongi. Napier, Wukelulu, ne matai ni singa ni vulo chulai. Artanotik ne bakala silesi, mwene Green Meadows East Community Hall, walo sanga vulo katolu, Tate Drive, e Green Meadows. Maina ono ne kavi ina tini na mbongi. Palmerston North, lotu levu ne karua ni chulai. Artanotik ne bakala silesi, mwene viti ina Palmerston North, Seventh Day Adventist Church Hall, Rua Lima Lima, kina Rua Lima Vitu, Ferguson Street, e Palmerston North. Maina tolu ne kavi ina ziwa ena mbongi. Wellington, wakarumbuka kina wakaruwai, neka tolu kina ikawa ni chulai. Wesley Methodist Church, Taranaki Street. Mene tini karua na singa levo e na walu na kaloko e na kavi. Nuitaka, kita nuitaka ni samatata tika ni tukutuk ngoro klin sa vi tukutuk na kita litik nga e sa wasi ita litik nga vi reken sarana vi okani. Iyo na second voter registration drive South Island. Avi kimni na viokani bukit titi ko may na boti rakini silandi Nelson. Tu city ni kurus ng ulkatolu ni hula chune Tides Hotel e Matai Conference Room. Orto na tiko na ipagalis lesi na Tides Hotel Matai Conference Room. May na lima na kavi ina tini ng bongi. Blenheim, Wuke Lulu, Kena Lotulevu, ni kerusang ulu kawa, kini kerusang ulu kelima ni singa, ni ulu cune. Conference Room, Tolu Saiba Wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Ya, nuitan sama tata ya, Blenheim, Conference Room, Tolu Saiba Wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Maina lima ne kavi ina tini nambongi. Christchurch, wakarumbuka kena wakaruwai, ni kerusang ulu kaono, kena rusang ulu kavitu, ni ulu cune. Moriah Methodist Church Hall, tini kathiwa Brinde Road, Isi sana kong anong gue, na ba ang tungkol sa mga kanakera ng mga libre mendam bo o rayda pinakat na matini wala. Fendleton, san doon tungkol pa kaya? Fendleton, e Christchurch. Tini kadiwa Brinde Road, e Fendleton, e Christchurch, Moriah Methodist Church Hall, and may na tol, tini karuan na singalibo, ina diyo na kolok na kavi. Timaru, singatambo na ikaro sa ngabul kawalu ni Chune. Number 1, Woodlands Road, e Parkside. Arta na tika kiano ibagali silesi, may na lima na kavi, ina tini na bongi. Oamaru, Moniti, ni ikaro sa ngabul kaviwa ni Wulo Chune. Pacific Island, Trust Hub, Ribble Street, e Oamaru, may na lima na kavi, ina tini na bongi. Dunedin, to city, ni katol sa ngabulu, ni Wulo Chune. University of Otago, Pacific Island Center, lima ruasai ba sandun tong be kana fikaya lima ruasai ba Castle Street iyo lima ruasai ba Castle Street may na wine kavi in a tini nambongi in Vacago uke lulu na matai ni chulai Fijian Community Hall number tolu sanga wulu Lindisfarne Street may na wine kavi in a tini nambongi Queenstown lotu levo na karuani chulai number walu Pin Oak Avenue, Frankton, Queenstown. May na lima na kavi ina tini ng bongi. Cromwell, wakarumbuka na ikatolo ni Chulay, namba basang ulo katolo, Blythe Street, e Cromwell, may na lima na kavi ina tini ng bongi. Nuitaka ni sa matatatiko na vi, wano kiti sara, ni rao ni laki, wakalim fo mukina, rana tika talaki na bakalislesi, may na Fiji Elections Office, na vi wano kiti ngori North Island, South Island, e na vi singa kiti ngori kina ngona talinga sa kadiwag tinggore nang ito karuti kitiko ena kavi ni kuwa ni bulan ni bulan binaka lori talamanda iyo sa tokong na marama daw ni lawa menta sa nabakang bulan saramanda wako talindo na sere bat ni sa wawa toko kwaya menta nabakang bulan saramanda wa ena kavi ni kuwa niyo isa ni sa bulan binaka marama ni tao.
1: Nimbula binaka maram walesi binaka mitagni dambul bul binaka batetiko pambula taltinga beram kanda ni wa tundelinga tiko mai ini silandi e tundak talinga ini silandi dona kamaro ta kendi ta ni lei da wir les tal mai na kor na no da to vitala no na ma da wir saot sandi wa tu ya na mana ni nomini ini beli taktiko enau tambahan ni bakut tuku-tuku kok na boleh besar
0: tetoka tetoka no ni tetalang ni rembulung-bulung ni nak mena kor men jalan yawo enna sing ni kuwa iyo maraman di tau me bakau ni ni sa to ni sa to masal tak tuku mai endai on ni nak masal ti ko membele tane criminal law iyo sa ke mami bakarong sar tenganggo na ka ni ko me ke menbo we buli tetoka eso na tuku-tuku ni na wasebi kimami nak sarwa kelevu
1: pinak wale ndi tau na kla na usu tu tau ndu ani no tu tu wasebi kum kaungo ninge ndo ya the weekend na so na lenga ndo tu sami vital na tu tu ngo ndo tondo o ka tu bile back in a moment tu tau ya bukina bin back mo garbe buke kina liu Ortona ngai rawa ni se Mateo yani na bonu ndo ndo ni ma u ke ikina e sana e bulutang rararara ra bulutang lele we kenda to rawa ni mai tal na mandanga ndo ros ma bulunga na minyiti na sana kena tikina me mata tola weekend na tambana ni lawa ongo rararamba tambana ni lawa na criminal law ongo re na lawa kenda ta kena be mbeta ki ortona visa tiko tale ngā ora tōna Crown Prosecutors, ora tōna tamadadaki ni matenu tū, kua rā na lawa, tamadadaki ni lawa ni matenu tū, kua rā ntūra tale ngā ni vei mbei tāki. Sānta ustali mai vei kenda, nei wola ni vei mbei tāki, kenda sāngendo kadhili menta ada ni wala ni vei lewai. Sāna kei lako ya ni wala ni vei lewai, mbori sāna kei torso ya ni na kenda i tūba tūba. Sānta wako tūba ka lawa, na vei tūba tūba ma teile lai mbori. Ia na kena ina ke levo tōndua me o iko ke o mbei takimbeko ai au. Io ai au me tio kede vei au na tikini pepa. Kede kede e tiko tale ngā vena ng matandra tono visa. Kana wakata ngā kina ina matandra na marama se turanga ni lewa. O koe na wakatula wate kona palibili wa yon gori. Ke mbalmbale ndo tō manda menda kakuni inu inga ongawa. Onto uwa anda tinga wakali weekend to ya. Saka meni wa o betaki unangai tukuna ni bida natambani dando roni bimbita eki kina kwa eki leilevu. Mata meru ni mata tetiko. Matani wakali weekenda enda na kadivyan wale wa ike o sivya na nomu kenda nga unu wa inimbeka. Poka sivya. Yangwa na isanga ni tombo na waini nga se na mbia, alcohol, kesi vye na ana wili wili ni alkoholi ina nondemra, kwendo specimen taki anangai, se uvuda, kwe uvuda manda gana breathalyzer, doro ni wariteki maini sa sivye sa tombe nga na yala yala. Na veika tosa dola toka mai, tangero imbe teki kina vio visa. Wari na tambane ni driving, traffic, na tambane kau lori, vangta kina ngau ni sala, ando na vonua mbimbi maro resa na matentu, mbele tangori na nanda mbula tau dhoko, na enda marengeti, na vangta ki lori, na ngau ni sala lebu. Kwa yangu na driving and trafficking. Ia sabo nga taki talanga no visa, rando bimbi taki talanga na tambana mongori. Dua tale na tambana, ere lewu na matengali itakadhali, nda borra kumbeka na lawa na Crimes Act, do tuwa ni tukina na dhobusuiti na crimes. Kwa borro lawa na tambana ni dhuruba lewa kwa Italia, breaking and entry, wangori. Seo dhuru, seo peiba dhumbeka. Wadhal kataka indua, na assault. Ilibia nda sema kai mati sanda rongo da tuba kwa wasa mambunda kila toka eso ungori na common crimes, assault. So mbeka na common crime wakaya, te usambu kila tu. Ie mungu talitiko sana crimes lalai, matayla lalai talitu. Na wei matagali charges, donge wakambiru wei kenda mau visa ke sanda mbeitaki. Sanda mbeitaki ungori nda sama kengole ani wali wili wai. Mbeitaki ni sana dua toka ni nando tau loya, nage loka ni wali wili wai. Mbala tena wali wili wai. E bato kaya abu nwa tavere toka. Tawe na pia dhuru ni kenda na pia nga ungawa. Mbala tani singmata uninda reza yani ina itu waki ni. Ndame dambu urina loyara ndame mekia. O kenda na mbeitaki ndana mbeitu za kitu. Ina and witness box back in Havana to run some ramini lawana and then my vacker to my run was and get to that here dambi you end up on get the sarra kiss a money of the render will be low I said no but I'm attacking and don't the gali kissing us a money valuable like criminal say well you will win a civil though so you may can't have been finishing and then a lalament that go ten in another the work and they all was I'm not driven by the kan reti kenda wan dun dua to ka ku ni na mga ni daro ni vas pa balang e ti ko dua na do na yang le busara ni rando wa kan de we was a weekend o re was na ba kan na na to was ko biti wel wel wai dina kenda man jila sar to na was balang do ta ni me bu ku ni daro mo da na was ba ko biti ni mata we lo manda ya londa kena nanda baka sama. Enda rumodo kai lutu tala mandanga nanda i vengu, ni pa kandeo chuku veiko in dua. So li teko veiko na ngaunga tala ngawea mo baka sama. Kuni soma totolo na taro, namba ninga iso mi vala mbeka. So na maunga dando usiliani, so na iso ni taro, You have the right to request your interpreter. Legal aid. Ni sange matei non ga kadibi non kisi on gor in kremu ga dotale na una besoi be kwa ngale stal mai vat kena se van graju ga ndona na na loya io am da na muti ko nomi ga lala ba kala na na da ga lala ba kala wa besoi be kona ga una me balata ni da tur bel bel bel wa singi bi na ka to turang se maram le wa mo be apil tak no kisi ra ba tu le wa ki no kwa ronyo apil tak ke ka sing besoi be kona ga una e being ni tikena kasa ndabu tu baga lao mo ngaramai mo selvi kuna mo ndau ni be ke baga lao ai no mo loya ero nyo ka kene ni ko singa o bare ri teksera me ke singo asa ke re o i kon ke singi selvi ko sang serangan e ti kuna vi mo ma dal baga lao e maru tanga mo ke kenda maru ri kenda bala tena no Kalau level way, masing, ini bukan level masing talitak merah merah apil tak ina non ram waktu lewai. Kian tu soli way kian dalam lala sandon lak tali kan gay bula ruang main gogel. Lepas tali main ni tak saya nak soli buk nongol ni aman aku. Akhir buk server tu legal aid services. Kau tu ira lawyer, eran tu bukan talitak nak kian raise sahur. Nada kata kau beiko, senior sahur moiko, ena sahur mana maten tu nai sahur nai lawyer. Artona legal aid. I won't serve in a criminal legal aid lawyers in Ramarans, Turangan, do Valatak Valibu, na Valtak Nantandino, Kent and the Betaki, na top criminal barristers, and a royal Libu Kambori. As Aramra legal aid is so veira. Singing on a Kedanga, Merligan, but the rest of Libu talk. Nas na kendra isau ni dona kisira na hati di bak mera defenta ka pusau ye uno ay maten tunga iron zenguwa eso na matangali legal fees ba ka umgon yu sa mga len yung gon na matik kesa mani sa mga matay mandangan yun nanda kisi ngay matay sarangan yun nanda kisi nyo inga unga dalag takay nandel ni buk ni alo wika iso sa mga sando tutolo sarna nanda sa nga nga sa pangalaw tekmen wali wali wali wali wali wali wali wali ike umandua sa tapasudze minda tabule minda kako inda umandua tu nga baya anda matik na numundin sa mga dando beinbeita kituba kay lasu e valambeka na beinbeita kiati kutalo er ikoy ando nga nrebekina me waka sasubata kibinaka na numuchaji lo mani wali wali wali Kemarin laku-laku sakau itu ia sendiri hotel ni membeta kan kanggo sakau sambil di natu dia nak kasa tahu meja. Anda nunggari and you can plead guilty later. Nanti tolong anda nung plead guilty. Tidak itu kan anda kemesau. Menda sah mi babi nak eh. Nanti mni discount anda sentence. Nanti itu tongi tahu kami lutus tombu. Mereka malumu. Nanti itu tongi. Keo sengen ibu kamperano anak bilawai. Sengen ibu kambalabu takatu. Minta sangat mesekan ang awun at tukan yun tunang awun ni Balbilaway, wir na lawyer lapan tu da ken dambe, wir na pengarap tukan ni Balbilaway. So na kento talkal nga ni nandang daw plead guilty, kaya ka okilan ni so na tanggali charge lay, sang so din ka bimbi. Raw niyo, the cover ongwari, monangay kerea, mukuwa manda niyo se, convicted. Kesana plead guilty kene mbalmbal sana taunga mena lewa neoiko sa guilty. Ni sembere ni tukuna maina turang sa maramu ni lewa oiko sa convicta ki endai balata niko sa plead guilty anyo sa leka iyo singi sa singi dona nungu ulumbale. vinaka sende se vakala wa mero ni mbita ike o ye wo sa ra wa ngana tamba na ya e sa mo sa na o bia da ka wa ya e sa ngem ni ndor ta ro bi ngor na mo mu le wa ya sa mo ndo vinak me dan da o ta ta ro ka sa la ra ver na kena ta o en ka ko su ti ni da ton do bare ri ta sa ka ba ya te mo lo la ko on ke convicta ke na convicta ke no balan bel santa pa record sa ra tu kon kaya nga do sa ngato ka me da tu ka ko ni bola ina conviction in another another record eh? So you want to have a clean record a clean record wango section 106 discharge without conviction we here na ne buli rabuli lawyer to come back we rabar social work near tampan se rabuli buni wine ne veli register ya ni merely practice certificate kai so sando tao sando to na roka sengan italita sando be to na non record eh kwenda do sanga sar bombindi mesen ke mteni ke sengo sanga sar kwenda to kere to manda mo kako ni se mbi una conviction ene adamu ke raoni o lesu talu mai ke na dono loa me mai daka no 106 application e mwari me kerei me tala vino mkisi kako ni kambi tu e adamu ni adamu singi boka record kwa mba nga abu mbiti kene kesang tu matela lai sivyo tu na vile adaki talu mekena section 106 discharge ke tiko rina luvenda rala kuduru me tiko samu kabaya mwari tani waka na nanu vinaka menda na dona numa kwa manda ni separi rita nkangore do manda na to kero waka sala virto na tampani lo ikese dava kwa ya aswa na kisi chiko tala nga ina loma ni nando to wali ni bile waya ndundu eswa na adan rito na victims support the victims advisors ongori wa bimbi so we can them back and the tap sana aburralo lo virim back and ando and them them is not kabala and the do that can protection order be kai can ongori na na van the tone of victims can the tone of complain or tone we virim na kabar tone of perpetrator or tone be back wa kala ni to the kam do na tala you know no long any victim support and got it cook a victims advisor chuka arnanda run uk kemnina victims mole any kina ye manu kaut ko kina dono to turang ni viti lo talanga mai viti o sorti acuts kwena ba kamili utakati ko ortona victims advice team in a manu kaut district court dando la ko yani kinda le kerbebu ke berato sono ngona Sauti mai sauti e bulandu o bulorua sati ko volbe beso tamarto nonne ke ndato sa visa una lo manda to sa kanda to lo mani ke to sa sanga ndu ya vaka vaka sa lenga na beo kan tando ndu i vale vale tu ya so non vaya ke sando bella tela ni manda to leka ko eu sa si ve no katte me taka na mi charge ta ke o tamarto nonne sa ngre sa nga me ke to sa ma ndu ba ta tale ba sa mai lenga na to bul na ngon ke to sandu to e paya Runyongole ani nartu bali bolo bola. Mule ikerrea. Na webu kemi victims advisor team. Tuna numusara tigo turanga sotia kuts, eh? Kwa ya loya tale ngabo, abu loya maipiti. Sa abu ikarabitiko. Manukau district court. Kila na maramitao ni o kintatu mtambana ngane ni lao vaya. E tiko tale suan tambana ni wembe itake. E se non non ritorno visto non ho che andare va colì and the running bay tak mi ritorna Auckland council balata na zawa balata na non do colì e vivi tu ben a proprio Italia to sing maro royale we catchi have the can a lang etc etc let we carto na animal control or tona ven mi cosa come mo colì se non do yada na che la poca de guisar na rumbul na non man man che da tale anda na to toni taki and them na be tagging na lo tale ni vale bello why and then al terroni se da bo la ti con che non ma te la leva ca un gol ya ma we invita che tanga ti con di prosecutors va un gol e io e me tamban ma ngani criminal court level una numa ni per ti che to to come una no va ca va na criminal cases ma che na traffic law e o clan ni le weekend na doko tiko na sana matanga li boro lawa ba angori sana boro lawa nda singile wa e kenta boro lawa e nola ngau ni sala li ni nda kaulori e ndo u lawa nre nre toka na be ngwe ya kito kwa nda waka nga rulu mbala e na thana ngori na strict liability be nre nre sana sa tukuni nga ni sa sivya na i wili wili ni ino mu wain Wei ni sen ngam BMB sa kwa ngaya sa wa bo ser ngala win very exceptional cases era un yong gai ka kin ni so ya usen ge u usen ge diagnose ngam ngun ni sa tibu chu ga diabetes ke mbal mbal na total ser na ta ka ka ni i wai ni mbaka ni ngam non den rabi la vek to make me can able really and so on and so forth kwa mena ya ndi tau na nu me u ka ku ni ba Oda na nanda baka sam de men si be tali na tamba ni be ngola ke ni be tali noa tamba na ni lau ye mana nu mati ko nga yourself and very important to have a lawyer and if you can't afford your lawyer ti korto na legal aid services ti ko tanga wal ni be le wai na nar to wal ni bolo bolo rom to mig mig ki nar to form vala wena Bakautayani. Ia mana wakan dek tak beri tau ni nanum kemui sah nanum doi labu bubu bale abu tingana. Watu nganggo nak kena lebu sampai bawa bawa lelai sarnga nak kena ronyo nanum mambosu mungkin dua nolah sama sengan dia bawa. Ia nanggai roni retu no wakan bawa tak nanum bola ker ker ker rindu nanum legal aid lawyer. Iyo criminal lawyers etiko bida nanu da lawyer bawa miano manukau Kilan besai, New Zealand itu orang awam ni tiko kena gori, nanu mama tiko ikeru na criminal legal aid lawyers. Ke matai ni nomu tawo mendengar kita bertolak nomu do free community.

0: skrevere tonen du lo er en workaround keiko. So just generally speaking in the tau criminal law ndo ko tsama e beke na tena bona nda le tin ki ne lo mani vali vile wai e ke sa mani wakam wakande takana lo visa ni ngono no mudala sa tongie kede no vi tikini lavo oya o sa Waka la ke ni mbalimbali sa roni tokina na conviction ya ke baka osenga ni plead guilty sanga idhaka na vile wai ye kyo sa enta guilty plea ke mbalimbali sa sanga ni idhaka na vile wai ya ando na bambula labu levu bula ngaune levu bula bambula resources levu in justice system na wali ni vile wai kwa ndo suli kina weekend wa kanda lolo mateke weekend na nanda tutoni me vima mateke ngana tutoni Salawa ka tumay na lawa. So, discounted sentencing do soli kiwe kenda. Iyo. Isang ditaw, o kila ni we umo malilewo na we itala mo bitkan, o we ang hanggang tayo na mo baka reyta ko. Ke baka iso na nungdo lewa ni lotu se, lang isongo songo, se ndo mbega na nungdo tambahan ni laka vaka, ang hanggang so na legal education, kan kanggo ro ningay bag matay lalay taki ni na wala yani e na bali bolo bolo so he ke no ni tabim beka no ni bal baga faka moni baka un geta na kila na law so no no korni buli mandanga early childhood so no no ni tale buli de tu kine so no kabaya pata ni ti ko nga na law tal nga bali tir na ngoni na borro kini law en balet na nandra ambula maringeti katango ma ke na nanda lalay Koya som korni buli oni chalu baya kini vaka vaka tiki no gorn dan vaka sam binaka rin do mandangana morning tin do ngana vital mo tutolo men balata na ve lawa eso vol di kenda ke borroki en da ron dia bikina e bal ni vele wai au sa va binu binaka en tao ki la samba di ton kana nga una toka bukali lebu nun tutali mani mani Ah, sa to toka no sa rabi kim nini da sa bula bula mo mga sa rti mai ken da to pa vid na gwa levu nin da sa so ta ven ne da ma da ang gwa sa me yuti na no da tong rabi tabi to sa to sa rti ka in kiliu na gwa levu ndi tau
1: to toka pa kuti au vo ke un dau lewa na vitalo no me la chunga pat ni sa vi mo mo na ngai bim bim din na vitalo no taki ni vi ka va ka lao na lao ni mbale mbala i val ni vi visu io to toka pa kuti io na ko li o i kem ni tranga
0: ni mama tenga ni kis menta sa mbala sar ko
1: ya
0: na mo toka o so mama do ya vando taro toka
1: ko ya
0: vando taro ke la ni pokas na dando grena sa tu mo vi ser ta mo vi ser sing do Baro tang na kalu kenda. So ngono nda ngolo kanyo kenda nda lo ete kirna ba kanda ndo li kere kiro mas de kere mas section 106. Balat na ba ndo li mo na beba erbe bala ti lati mai. Balat na da balat e kima tu tal ngani mami ta tanra. Oi kenda ta tanra kenda. So ngono nda ndo li ba alo li le ta ki kenda. Iya ni nda sando tu ba nen na kenda itu tu ku mengan rebe kin me reza ba mbun na kana maram se turan lewa. Rondo kinda da tal mo bis ni so ngono nda ndo dingoma. Na pal ni vele wai na manda tu me baletir na manda client ni ngan reba pa kelim sandi na sama ram matua ye ngan reba pa kelim do na rollo me ni mata vele wai ungo mister reki me na na ibesu sa barro te ki tu me na baleta wal ngan na pala pa pal kale lai examen after ki ni vele wai pina ko vale bon di tau sa rollo me ni weekend wa bo ki na say out there ron slandi kay kem ni no barro tipo me mando bonua ani ta kan pula kalunga ta ta tiko
1: ta ta ka ta ta ko vale ndi ta kalunga ta na vu vale ke na ndre vole stelnga i vale na mbuto ni mbungi ni ku vina ka vina ksor vale vu na na no muni za utiko mai ena ka vini ko ni kalunga sa ka tiko ni vaka tingo vina ka
0: Bavien
1: binaka. Na kwa kali mwenye kero ngoti kana ndo moya ndasi na dhulu ibiti. Mara mandau ni ilawa, eh? Iyo. Criminal law. Oh, wabili mwenye kataka ni roni ni sarapo lisu. Na kavniko, kwa kwa ni idhalata. Na kavniko, ndrevu tiko mbeka maina motokani sanga ni turu binaka. Rasa nga ni ningole tale ina pmn.co.nz. Ni vangara na PMN Fiji page. Yani na raithi mara manditau. Nina baka mazala tale tiki. Na ena kavi ni kuwa isabu itin kalima na miniti me ono na kaloko ni mbula binaka na vima mani vitu ena ngai toma ni kenda ena me toma ni kenda o andi aluesi tunambuna membala titinga na kena maikavi baki

risu le tele tinga ukwa na kavni kwa ina soli ni songo songo ni maraman lo mai viti ngana baka baka roti nga ni Women's Expo lo mai viti Women's Expo ina vula o kotova Josefa na serke inersia PMN Fiji pamana viti ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai

0: Sangona ni rongo itukutuku ni beboli. Sangona vina katalanga mwaka na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wake na flu. Lokuza mudhula ena bookmyvaccine.nz. Sevitartara kena numbuni wa isebali ni mbula.
1: Sabakara rotaka chiku na Auckland Transport na nonta vela kaki e South Auckland ena levu tala na ngonjisala nimbasi kena kena Vengarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena veitini kalima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini mathawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahu nira Muria na Great South Road kena levutal na isema kina mbasi na Airport Link nira Muria na ngauni sala na 33, 37 kena 39 mokila tal na kena vei matalila ivan Karena Better South Auckland Bus.
2: Na Digicel, sa bakara rataka non da bebo sa kikir na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na besai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te vir na wekamo mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matai lalai, mo ngirero tau ni tundoli pakasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together.
3: You're now listening to PMN Fiji.
4: Nisambulubina kase kongo na nonde tukutuku ningito ena kabini kua. Na timini McDonald's Fiji nrua erato na sangama erato na tegabu binaka ena ngito kena timini Brumbies ena singini mataka ena katolu ni wavoki ena sotsota ni Super Rugby veira na marama. Eka ena ndone bivu katabulidhi ni timi o Mike Legg nerato talebo na nonde ngito na madhao saoti karto reitha nerato asanga ni tegabu binaka ena ngito ya. Kartunga ida da gabata waku ko merto tumbukir to na timini force wa bimbi nirto sa luto na timini force ena kaitini ka vake lima ena mataini bi mama ia erto kalunga ta nirto da gabata merto roata na ganga ena kai rosanga bu kadiwa kai rosanga bu kava e kai ole ge sengeni bina ka to ko ya merto wakrua ta ka ni to boya ena ngito ni mataka Na timini nrua kena Brumbies e rau toka rua rua na wana poindi e na tuvatuva ni poindi ni timi e na sotsoto ngō ka liuti kona timini Waratahs karto anganga e na mbakisa oti e na walu na poindi. Na timini nrua e na yatu iliu karalaini na isewa ke Leni Marawa ke Tiana Rombana Kandavu, Lokso Merioni na Kesa ke Kaleta Yi, Flankers Nunia Ndauni Moala ke Salaseni Reilumu, Number Walu Sulita Waisenga. Kavitani Kolora Lomani e na halfback Varanise Sengoro Flyhalf Rebecca Tobe ke Atalaite Mbuna and a wing Josevini Naihamu ke Meruai Rita Nevosa and a center Litiana Vueti fullback. O Tumbuna Tui Nakawandra ke McKenna Rabobo erona mataka na timini Brumbies and a singa ni mataka. Wartona singa wagoko na timini Nro mertona rawata na nganga wa mimi ni rtona ngitu tiko imba na singa ni mataka. Na timini Nro ke na timini Brumbies erona sotsaratinga na kavini mataka na rara na 4R Stadium maimba. Erondingi taki merolewena na timini Barbarians mena sota ke na timini Devke Africa na Springboks na singa tambungo o birimi wakatawa ke Twinraki Samusamu Wondre. E kaya o Baden Stephenson na wakalesilesi ni timini Nrua nerto maru takabalebu na timi na nonro laki lewena na timini Barbarians. Kabarita ki binaka ena ngito binaka ro barita kabuli na lewe rua ena timini Nrua ena mbake ongo. Gosinga matai ningono vei samusamu wondre mending taki na timini Barbarians kana toka nei tutu ni vei sosomitaki sa katoli ningono vei pakatawa melewena na Barbarians kana ngito toka ni tutu ni nambati ni karua ena sotsot ena sota ni vosota ke na timi ni Springboks na timi ni Barbarians ena sota ke na timi ni Deva ke Afrika ena singa tambu sarangongo. Kenyo itu tinggal nak kabin ku, apa kasih kita sarang gitu nai cuita wining golo, ena tim ni Lyon, ena sotsota ni top 14, mai berani se, ni mai dapat na sotsota, ena baki onggo eluta ka wining golo na siku atau baki rawa, oya tini kawalu na skuo, mai rawa toko ena baki onggo, ena tini kawalu na gitu, ena gitu roko ya, kena imbalin balik, mai tambaka indo na skuo, ena wing gitu, apa kita abikino koya. Ema indua telenga na nona isa usa wou ni tambaka e tolu beta rabi na skoa e na ngona to tolu taundua o ya e vitu na miniti rosa nga vulka tolu na sekondi e na sota ke na timi ni Montaban. Seko telango rina e tekitaki ma e na tambare ningito e na kavni kua nomini dan vingaravi asinate wainingolo.
2: to talk about Nakasnate. Yo, Holiday Inn Auckland Airport has a great deal for events held in April, May, and June with special rates for meetings of 30 people or more. You'll be able to gather everyone together, share great ideas, and create new connections. Ya vikimlina vanga rating the under no ni no ni boss ni no ni songo ni vitar tarki mendi kirtuna no na ilawlawa and the saiba diwa ro vitu lima ndua saiba lima tolu ya vina kwali bu holiday in Auckland holiday in telinga mai pagi din tikina o tinai nunia sambul mena ka tinai nunia kin matapal nuni wanga e Christchurch matapal telinga ni vuni wai one day kertan vitin nani ndo sambul mena ka in vakagal andi ali si maraman reu ni bul mena ka rendin tal tal ser sil tolu the wani kawai ndo sambul mena ka maraman be kani ki kim ni kin sar maraman turanga oni ndo sema mena ka mena be ka vini vakarumbuka ina nanda vata vata mina kungo nulu viviti. Yo itau porto bakam politiku mai, rau bakam politiku mai, na viviti ni na dawa. Na turangan dawa ni fikir lewu ni pamana, o mosese dawa keiti na irusi. Bulu bina ku Luisa, rau bulu bina katalana wekangu Colin K. Richelli Powell. Kiwa misa lolomu bimbitu yani, ndo kakun li kikilu sarpaka liwi Wellington, eh? Yendo, au vambu tenke nalo kuchungori Wellington, ndo li sarangito. Dorna, dhimita ki chips man na tim ni turanga merto na labera ramai na ngalo ni mataka iya na sabul meleka vina wangal ni vuna masyama vina ketiku mai na kavini kondo manda wikim do narus ni toki sabul vina telanga na matuwal na rendindi Hamilton bulu vina ke Sola vina wangal vina do vitar tarmai na wik wala ni bay singa iyo iya sana makumbungunggo ndo talita kana rongo sere na stisiningo ni ready 531 PI iyo nimbula vinakana vio kani kide sara la vio vuno ndundui oni siamatik mikina ene kavi nikua PMMFG pamana viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Nisivina Vitu, and Vitu Naminiti, Nimbula Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai, Vina Walivana Nomni, Samo Vinaka Timene Kaviendai, Wakarumbuka, Nikatini Kaviani Singa Nibulo Chuni, Rundol Rosa Vulcano. The woman Vinaka won a colony, Wakabo stick the Lundi thing Nimbula and the Alois, yeah? Yeah, he's very, he's ocean wrong with Vinaka and the Momoni. Gore, Nimbuta Santa and Wakawalaka Vikimi, and Musni was the Mosangori. Awa gari gari ni pagkung bulat talaman tama'y
2: iyan sa bulubin na
1: tataka
2: ni bulubin na sital niya na marurong
1: tataka kabinang ko pagkalibo maraman daw niyaw ni songo songo ni maraman niya sana pagkaturang ulo may vitin ni silandi ang dia Luis ito ng buna ngulitin mo kung gusto ko tignan sa kavaka ngulitin mo ko eh may wakasabuya nga hindi na tukutuko maraman di taon na tukutuko sa pasaraman na ni sakot at tingman niya kabinday
2: ini eu sabam bulat talman ngaya ni be kem ni kedena warung tiko meneka bende dai sa ba kalib na ba bini bina ka wana maramatau sa maramatel tungani nanda to ya sana kanila kena barota kina ngonongo me mai e baka kambura keni kina na be kaiso e baka baka rote kitiko ena buku ni non rana ngole tiko mo irna nanda marama mai viti sa ba kambula raram ba ni be kem ni ke talinga na turanga na marama na leonia sana baka turanga lo mai viti i Aotearoa ka ba kambula tiko Piki muni sa nuitaka ni rongo vinaka tigaina ka kamburaki e Okalandi vinaka.
1: Na katotoa katotoa pakoti. Iso kenda sanda mangu sa tikungo na vera i vira, na vesa ta vira, na wekanda marama mai vanua, eh?
2: Iyo, nasara.
1: Iyo, dona angu ni sala ni kumuni lavo, ni kumuni sende, varu baka edori tiko na vulo mingo. Do mandala kena vaka mazala marama dita.
2: Vinaka valevo ndi tau sa mai vai doro ti toka ndo na mbosi me baleta walenga na kena wakarote kitiko na nonre lakulaku mai oira na nonda marama leonia sana watura ngolo mai viti yana sa mani nanumi mendua na nonda tau tsuli na leonia sana enda waka itiko tiko e Aotearoa Leonia sana ngo ke misanda wili ke de saranga kina na Leonia sana vo turanga lo mai viti. Misa wili sa katariti nga o ke muni na turanga. Ke na ngone ke nda kevi. O ira talanga na vasu ira sa suriti tu e na tau suli o ngo. Waka talanga kina ve ira na waka wati mai. Ngo e ndo na ngono na vinak. Vinaka ndua telenga na sala enda na vikila i vinaka kina. Ka tu telenga na baka nananu ni nondra i lakulaku mai na nonda marama mai nonda vanua mai ndela ni avu. E ndundunu menda ngaraba vata. Ni rawe kanda nga era leo ni nonda estana. Kwa mbe ngaya na songo e na makitiko na tausoli baka ya sana.
1: Misa nampak di dalam atau sulit dalam songgol lassa di dalam sota baka viokani iyo awet tung terang kamu ni kortongan awet kamu ni petik iwa karton do sulit baka liba kali liu jono tertilau iya makita usah kiri labu ramah tengah gomir tu gak mau ni marah mandau ni uci kucu kita fikir ni labu iyo nasi kata mana baka itu tiki nai marah mandi tahu
2: ui benak na tahu sulit ngo Ena baka edhuri tiko na kabini baka rombuka na ikatolu sana vulkandua nisinga ni vulo chulai. Esana baka edhuri tiko nga iwakalandi. Ndono vasota na tiko mena taundako ki iwakalandi. Ena yasa ni veikoro ni ndi tukina. Ye endua talanga na flyer esa baka rauteki tiko. Ena nga imbitu ke ena page. Sana imbitu ala tiko nga ina social media. Membaleta na tausulingo. Tausulingo ke na baka edhuri tiko ena kabini baka rombuka. Na ikatolu sana vulkandua nisinga ni vulo chulai. Na baka edhuri tiko ena community town hall mai Otara. Na baka edhuri tiko mai na Otara community hall. Na baka edhuri tiko mene ono na kaloko enea kabi kina mbongi lewu, tinkaru. Edhova ene tinkaru ena mbongi lewu. Ie na tausoli ngoe samsianga ni raka kina VCCV se mindua na mida tausoli waka waka kito daka watiko na soli saoti da soli tiko waka yanu yanu ngo kesa da soli saranga yani ke waka unina reida na flyer sana wola itiu kina na oira na VKB o kenda mbea kanda wola itiko na wola kaumbula oira na waka watimai waka telnga kina veira na nonda vasu ya santa soli bakarara mbasaranga na iwiliwili ni mbiutu ya ni wana flya na lebu ni soli menda tauda sanga iwaka tau vikenda okwe sivi ya iendona kaiwe iwaka ungetia na soli ongo menda maisota mandanga menda vikilai mwale tenda saa leo lebu saranga na leo ilo maiviti nda saa tungo i Aotearoa Pinaka.
1: Kalin to the que? Yo, some Boromro Binacantina, Nuniba Mazala, Maramanditao, Kilani, some water go weekend, the Dovinacanagula. Some of the Vango Juni. Eh? Yosa, what do you think? Version of a Kangurta Moliminico, Delurim Dandora Tina Sende, Maro Toca, Lisabula Sende, Maro Toca, Yo, Sacona, Nindando Molin, the do, Civita, and then Revitic Moisson, Brother Santa Via Cana, Santa Wawali, or say, Kelly. Mandike, iya, Sony buat kakak ni asal siang atau kamu satu mama Rusilin, iya mama Rusilin. Isu bukan total mara mandi tahu, total mana nomor ni bisuriti ramba, member letak tiga tahu soli, ni moni madawa, ni bulan minggu na bulan Julai.
2: Iya, benarkah? Nisa tiga sangat nello ni nanti tu ya sana buat turang allo mai viti, bikem ni kedesar na na bay turang ni bay tikina tingkarua, bikem ni na marama, bikem Kemnina wasu, kemnina wakawati mai. Sa kito kere kere kito sa we sureti tu ya ni vambi mbi we kemuni kete sarmoni ya domai ana tau soliongo. Menda mai sota, da we kilai, menda mai mbose atelnga, da we tal no ataka e sona ka eroni da bavara ukina ena non ralako tiku moir na we kanda. O tuku na tiku we rato na nongu na mbatiki, dondonu menda ngaravira. Kenda na tikongo kai Aotearoa mbalet nira ngole maibe kenda era we kanda ndundunu menda ngaravira ngo katalinga indua na sala indaro nivoka vine vina kataka kina na nonrangarava tu na nondandel niavu nda saa maitu ngoka nda saa veitu ya kitu ya nabibu nweni dhaka dhaka nda saa yara neke valibu ya nabibu ngaravi maindel niaku ndua na ngau na ngoka ndua na sala menda waka vine vina kataki irakina nisa sureti waka raramba kethe ani na leo ni nonda tu ya sana na vasu na waka watimai menda maitiko menda sote na tau soliongo ene katul sanga vulkandua nisinga ni vulo chiulai ni tau masu nyo nina nanuma munina nanuma nina lomana tiko valivu na nonda tu ya sana sangu sunda tiko na nonda iliu liu orto viliu teki tiko na ngonongo na irai marama iliu liu orto na marama na ita wa vina vina kataki tiko na nomundo sakabata ni teki kenda tiko na marama ni loma iviti sa vesu reti ya ni waka mbimbi veke mundo naturanga ni loma iviti mundo ngole mai na suli ongose mundo ngole mai mundo mai tori uli ena nonda ilako lako nima ni tiko saka maindua tonga na vesu reti ndua na veba kaya longa angatai kina veba kana numi na buku ni nonda sana loma ni loma iviti saba kasa mbenga ya na kena
1: Tatoka wakaoti, tatoka ndina na poster, na flyer to, tawapaka edhora, to sambi, tapata na nandato mwane lewa. Iyo, na walevu, ndito roke, dotana tathin, maram tathin, right? Iyo, vina, wala walevu, loma iviti, Women's Expo, soli baka baka rau, na ika tolu sanga bulu kandu nisinga ni bulu chulai, maina ona na ikavi, ina tini karuwa nambongi levu, ena waka edhora tiko, ena Otara Community Hall, namboru Newbury Street, Otara, celebrating, empowering, and uniting women of Loma Iviti. Dina, waka thingui, waka waka rao. San Dina, kwae hai, yu san dunu tika, wa ayo, totoko wakoti. Tetapi aku tim dialogasi dengan umni tambah ramai. Sekutu mana tengah tengah kena kami kuat, nak kena mereka sebut tinggal itu tu kuli besar itu tau soli. And ovul mengko.
2: Ini berarti ni mai zaman nandar vital nanti tau. Oh. wakambauta nyoni sana via via soli saranga wakale una leonino andaya sana maina taunda kuke yo wakalandi ya rasati ngore sona wike mdo mai Wellington sati ngore ondi lewa kero ni revi ke mdo ndo kumuna no mdo soli urto maina veva ke Estou na tigo mai rama na South Island, tio que na randin tal tal mai in Vakagil, vakatel nga ki na randin tal tal amada e Christchurch, la sale o levo sar na maram nilo mai viti, ki me mai sota, ya sara tu na vese in Islandi. Muni vaso ngoni ke muni, meroni, muni ngole da ke mai, ke se nga vaka umai na soli. Muni, menda mai bebo ke taka na nonda ngaravira na wekander na ngole mai na koro. Itong bengaya na may do tali na
1: tutok ako di kandi na tung loko eh sa kanimaron dami sa tawag ko kandi eh na mosilew o kambaki ni marnam kama kay dorjin na mabita na madasaw tung na madasaw rangay bulbul binaka iyo no tara o sa ram dami sa tawag ko to akanda nta zinder no fumonde na makumbunda eh o kay bumbu ko kay nei na na sa kanimaron dami sa tawag ko sa tak apa kan dua, iyo, nimbul nimbul bina, kau bina kesal pakai lembu dia luwes, nama apa kesal itu itu kau naik kau ni kuas, si berapa itu, enak tim kediwan, nama ni tim dasar mana nasir kei lomai, malu ni tahu bukai naik bau kura, kei DJ Bill, moni nanu mikir serkina, enak ya kau ni kuas, enak PMNVG, pamana Viti.

0: PMN Fiji.
1: Ndo mona tona seny lagna kalike korolagny na sery rosini telebo asipitingo bikandana diwana tin kaono na minity na mbogny parombuka ndaika tin kadiony singa ni volotione ronondolo rosanga volo kaono pe mambola tikany bikemny mbaka na sanga isa matiko mena mbogny vana kany ko en biolibili bini 531 pi na be isa ya nislandi da bangani isa matiko mai kina na mbogny vana kany ko ni mbola vana kany mate vana kamai ndo mbola na avarong tik mai fanga nando sebe tolu pointi onon FM nimbula mai Hamilton nando sebe tolu pointi van FM nimbula mai Tauranga nando sebe tolu pointi Walu na FM Rotorua nando sebe tolu pointi Ziwa na FM nando mbula mai Taupo nando sebe ba pointi Seba na FM mbula vinaka telanga mai Hawks Bay nambungi vinaka Ndai vinaka Bali mbuna sema tiku mai nando sebe tolu pointi Ziwa na FM mai tarnaki na ndo sebe tolu pointi dio na FM talnga ndo mbula mai na Manawatu region and bongi bina ka ndai ndo sema tiku mai na ndo sebe tolu pointi pa na FM mai Wellington and ndo sebe tolu pointi vitu na FM vatike na ndo sebe va pointi ndo na FM ndo mbula bina ka mbula talnga mai Christchurch na bongi bina ka ndai na ndo sebe va pointi ndo na FM mai Dunedin na ndo sebe tolu pointi Wall na FM vatike Invercargill and ndo sebe tolu pointi Ono na FM sanga ningole za bio Kalandi ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbule vinaka sanga ningule dhe wikia mnini sema tiku maina live stream ni pmn.co.nz ni mbungi vinaka ndai vinaka bali vina sema tiku mai rani ni vitara tarama ivalu wale si sebo wala nrao sebo lima tolu nduwa kia vika itikuna nomini tukutuku meka dhivaki vika mbeka meka dhivaki tukutuku mbeka nisoli senda mbeka na kazi nisi nisudhu ni ngandarema mena kathivaki na mbungi ndai ni ngiringiri mai tiku talangana nito ndoni beba na vola mata na PMN Fiji raoni ni wakutumikina na nungi tukutuku na mbongi vinaka nikuwa. Tumaruto na ponga mosi mosi ya na sere kei ya Birdland Kandabu. Nimbole vinaka na marama turanga yanu ni sema tiku mai na mbongi vinaka nda. Sip tingo vikenda na ziwa ni tinika walu na miniti.

0: Na iwa kasala mbimbi, ngwa indo na kambi mbi muna numa, mudhula ina bule ililiwa, oka kina na flu, ena ngona saranga ongo. Lokudha mudhula ina bookmyvaccine.nz, sewe taratara kina na mbuni wai, sewale nimbula.
1: Sabakara rota ka chiku na Auckland Transport na nonta vela kaki e South Auckland, ena levu tala na ngonyi sala nimbasi kena kena Venkarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena veitini kalima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini mathao ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ke na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road ke na Levutal na Isema ki nambasi na Airport Link nira Muria na Ngauni Sala na 33, 37 ke na 39 Mokila tal na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Buses.
2: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwadha kaba indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni nomu singini sudhu. Uwasi msara nina waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawani Kunia tatolo na kensa, karaoni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi kevi, the kabasara.
3: PMN Fiji.
4: Tini na kaloko e nambongi vena kentai sa nondangoni tiko ni rongo siari talitaki mai wekem ni kibekem. Nyandola tiko na wani telefoni saiva wolo na nrao saiva lima tolundua kebaka ni bia ngiri mai mo ni bia botai yana sere saiva ni wekere sere ni bia rongo zandona sere ni ngiri mai. E nambongi vena kentai menangai baka tangi teki ya ni bia ambule tiki ya ni wekem ni kithisara na sanga isi ama tiki mbeka mai en tiki ni ngono vena kongo wekem ni nava rongo tiki mai isi ama tiki mbena live stream ni PMN .co.nz ne vese buru da bangani semetik mekina nimbule bina kana vitinani na bimbuni my bundle wetlands my Brisbane basi madawanga ni sani nikirono vitedini na ma tarakina rton vitinani na roko zinabila kemba sanga ningule dhabi mosese o ndi Luisa wateke irono vitini na Powell Colin Kerecheli anomdo tiko politik mai tapo na bongi bina kande tiko tiko mosese dona kana mbatambata nambatambata mai taupo 3 degrees chiko mai taupo autukono vi ko ya e mosese ngori mandanga seni to temperature chiko mai paramuremo Inser terabungkondo sana numi tiga ni kena bea kani. Do tiga boleh tiga main gorei taupo. Sang ningule tapi saul rendindi boleh benda kasaul benda kepala puna keris seri tiga mai. Kena bakau seri tiga mai. En nambungi benda kenda itu sana numi tiga ni kena kimi ni. Wati kena nomu ni bu valen. Tuh mana tuh nawangga kimi munia. Tesa kandre. Menetiga puna nonda ya woni rong seri tali taki mai bekem ni kibekem ni.

0: rua na miniti. Tini kina tini ka rua. Yo, mona tiko ni ronga sere. Mai veke mune ki veke mona ni. Na munita li montale seba walu, seba seba, seba seba seba lima tolundua. Yo, to sawa watungo na Inside Out, Ofa Ali, Jay Tauleka, me ba maro te kimiti kuna bongi vina kani kua, ke ni vina katan dona sere, ni vero ma den dona sere, yo ni ngir mai na mani tali boni tale seiba walu, seiba seiba, seiba seiba seiba lima tolundua. To baro tingko na Inside Out.
1: Ya, na ser tara mga ngo ha po te tiken kina be ya aropa te tsen ba tara kina ba bimbiti go bera ngo ni bulu te mere wanga ba ba bimbiti go na head girl and ambong ibe na kenta into sana no tiken na serre and tuk tuk tala nga ba ta tak tak mo aropa te ambong ibe na kenta i be kim ninga ngo ni biti ni be ba kata kata and singa ni mataka ni ko tanga no ni baba ni rakavi mo ni lengi to na team ni Mount Wellington go na president grade zakati kuna ngito na papu to rugby club and bi mama ni rua ara nini ngole ani na bi mantini ka rua se na dona ka loko berin le zakati kuna teren vale lai ni berar na ngito and na bi mama ni rua go na sing sar nga ni mataka ser tarabongo do sana ni mitikin kin do mo to na ka ni mana ke ulu ni berbiri ni ndau tuku tuku ni tuku

Ruben raki pinaka ndau na na singa ni mataka ka na namaki mena ngai tauti kuna uza ena mbongi ni singa tambo pukatana kina na mataka ni monite aviki mni na wekanda mai na South Island au kila ni ni sana kila tiko ni na namaki tiko mena tauna tauna uza viki mundo ena moni madha ongo na bukunga ni ndona ololoa ndonu makike mundo tiko na na o dona o ni raki e susua kanto no makike mundo tiko mai South Island and moni mother wango rauni nisiga ni mataka ndo na kuko tiko na zangi patala kina na tau ni uzango wili saraki na mena West Coast but kene Fiordland rani na makime na kuko ni zangi na ndo na rau rusanga bulu busu tiao Rosanga Vuluka heavy downpours up to 25 mm per hour. And now make it to Minatoba, Tombino, and Singani Mataka, Canaraniba Wunatico, Naluvu Nibea Yasana, Karatico, Nabea San Lolo Virae, a Canterbury Kreke, Christchurch, a Rautelangani Donana. Namaka mena koko tiko na zangi kana toba ngono na uza ni mataka batike na yakabi ni mataka talaki na nambongi ni singa tambo na Southern Lake batike Otago rani to na maka taltinga ni na taumbi sertinga na uza kana rani ya ra kara ni ta tawa na e bakata ka sa kerito ke mebrito na kerkerito ko ton tamani raki kena rani sama kitiko na bakata na sing sing ni mataka me na ra ni ko ni bakabuna na lubu ni madawa ya na ser tarabongo sana no mitike ni kina na ro no bio kani ndre ndre aromo ni ko na tiko ni bongo.

0: listening to PM in Fiji.
1: And the Sere Amania. I see the weekend and I think Kando and I think Katolu Naminiti and Nambong even a Kanipa Rombuka and I Katinka Tignisinga Nibula Chune. Yes, song and I Bakasala, my Bertona Tambana New Visa and a Bukunga ni Nakena Nandabako to Lili and Onisala. Ninda sotaba tingo nanraki bata bata wakambimbi ko ninda ndo yan ramai na mataka ninda yan ramai na mataka lilai ndo na kanda do sotaba ninda parule rakzaka senda bebe to seki na uda de bata sena ice wana windscreen Arto kerker tiko na tabanio visa mo raida mo me ali ke sarna ice mblate me ka koni e bokalengana no murai ena no mu ndrai batiko ke ni karua kambu kambu le bunanga una visa na mataka ngonda so tabutiko na kambu kambu ngoni sala na pepo no inda tiko kina Arto kerker tiko na fog light mendo bokanga taki ena ngona inda ndrai kina ena pepo no kambu kambu menda kuni bokanga taka kona auto lights So no motakana ngono ko sala ko tetik mena auto lights eh iya menta kuni baka taka ya mer baka ngataka ngana no headlights kame wanga tale tikna na no fog light kini katolo na no mu CVT eh me vero rau kena kena raki ni ngoni sala ke baka e batambata tiko na reni sisi eh sisi na ngoni sala Rani koya anda kan revi menta dava and reva abaka malua and keba kaito tombi na uza dan reva abaka malua baletani reni dasangani reva binaka eh se visibility is always poor nanguna tombi kina na uza kene kava me na tailgating Okelave so nando senga na nondra meritu senga ni kila na wawa lack of patience beka so ndo tavi muri sanga ba boleka aboleka ni virungu zinga abat na motoka abat kena motoka tiga iliu eh na tailgating rito kereti kuna tamba niyo bisa eh tambo ni tailgate baleta kema kaya nangai break wasuri narani dona lang Eh, kuna siyang nipa karaw tuwin kina, naranin doon na langa. Pati kini kini kalimang, kini otioti, mo baka baka raw taka babinaka, na nomi toso toso, nimbera, niyo toso. Balita, nduwa matamu ku nimbera. Nindan do ba amber amber, nindan do umbera, kandan do ba kusa kusa. Kaya, eranin doon ko yado kina, na langa. Eh, abita na itukutuku, may birto na tambana niyo visa. E na buku nga nino ang hanggaro ni ngoni sala, e na nraki mbata-mbata, e na sa lakuduro matiko, e na ngaw na ngo. Hindi tawo kla, sa rizike mo nini niwili ka tinggori sa anto na so na yadam biya ka sa takong gori. Meron po tayo na seri na bong nikuwa.
2: Iyo, binaka. Ito na, durang na itamay na raki o kalandi. Bulim na katamay bilive, Tamai Watsoni, Tamai Tumbuna, Tebita Ndulin Ndulin, ni mbule binaka kai Ratu Manasa, o Rusi, o Bread, o Lewa Ndakua ki Mosesi. Binaka wali, nandau siya matiko mai. Enabi mbogini wa rombuka, ndo wa tatiko mai patiki kirao. Seringwa ni nandumi tiko kina. Onga kini ndalai ndoki-ndoki, Minum ini nampak binatik. Sekarang ni
1: mula tapi Alfie, Watake, Erudi telengah nampak binatik.

nangangas sa sibi na tinikandua e na rosang pulkabito na miniti iyo na serea kaboro Paradise Roots kay Fiji mamarote kente tiko na awo binakango ngona ni kere sere wibotay ni mbulo binakana wakanda ni singay siya mamay pinakabakaliw na hindi takit ko may na pamana viti na sere tara wiki mo ni na singay siya mamay yun ni binakata mo ni Raida si Wilika karungada tala so na itukutuku may na team ni itukutuku ni pamana siko mo na nanda website na pmn.co.nz si muri kito na Facebook kay na Instagram. Iyo, wakuriti ko nga na nabibotay kina kere sere wike mingi na wakanda sige si mamay. Bula binaka Richie kay Philo Smith imangare. Ndro bula binaka binaka ba lebo na daw siya mati ko may na wibag ni Barumbuka. Bula binaka Sirira Remba papatoy kay Ropate Watahuhu ndo bula binaka. Serengo minomuni tawo tribute sere kay papiloni meba marote kikemniti ko nambongi binak ni koa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ke munia en sere Lady Malo sa votingo vikenda e rosanga buluka tulle miniti me tini karona kaloko en bongi vinaka endai. Ave va vini vinaka tikini vike muni na sema tiko mai bongi vinaka ni ko na vita ko ni tiko mai en na non davata vata ngona lu viviti en na bongi vinaka ni ko. Ya o kila mai esa sabagara mai viti arna na magiti ko na lini vonu na buku ni sarangito ana vita ko ni verto na non tangone lewa na timini McDonald's Fijian Raw Women's Side kartona sote tiko kene timini Brumbies en na singa ni mataka. Okila ni rito angangana na rito sota na madhao sawoti ya ni mataka rito na sota tiku kene timini Brumbies kan rito sota tiku na 4R Stadium my Govin Park rito tiku na tiku na timini na evalisilisi ni timini nrua ni first 500 supporters komera zure ni matamata mai na ziona kalokon ziona kalokon matek li mataka na soli wale beira na non ra kuila ni nrua ndua na leni vanua en rani soli wiko ya e ruo na nra ulimu sanga bulu na ndola na shopping voucher erto na tano hotel hypers erto na soli t-shirt soli wale tiko na t-shirt ena singa ni mataka okila ni na oso sartiko na tawa nyomba ena singa ni mataka ena buku ni wekana waka zori tiki ena nimbera ningei teka wuna ngito ena nonro sota na nruwa women's side wati kena timi ni Brumbies ena ruwa na kaloko ena kabi ni mataka ni mataka talanga ngito na makitiko mai na koro turanga na timi ni Hurricanes wati kena timi ni Chiefs en kabi mataka akla ni lele bwere sango le sombo en huku ni le sarangito wili tikina o nito turanga en PMN o mosisi dhaba patike na mnile ni vale abani ni vina katika ni en huku ni le sarangito ndo nangito koko nangito na makitiko patike na ni mataka talinga nangito ni Barbarians FC watake na timi ni South Africa go na Barbarians FC go ngito chikisaro anding ite kiki no samusamu bonre watake ya veri mi bakatao meru na lewe na timi ngo kartono sote tiko ke na timi ni South Africa iyo sona ngito nama kitiko ya na singa ni mataka akla ni lele buwer sa baka nama tatikina meru na saraba na singa ni mataka na sertara bangango abo tetika ni bei Mr. and Mrs. Tumbe my Hamilton wat ke Mr. and Mrs. Tumbe my Dunedin and nambong ibnaka nda ndombo lebnaka na bubala tumbe wat ke hertu talanga ni soli soli and nambong ibnaka ni kwa ni takani tetokatu nangara bitabi my Hamilton ke Dunedin and

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Nda mona tano mona ne vange ki nasriba nda ulomani. Sabo tingo weekend ti ne miniti meeting corona kaloko. Yena ser tal ngayan sana me dabo tiki ne vengrabi en nambongi vina kenda. Baby bana numi ngayani en mother mingo tiki bo tiki na singa to city na vengrabi me birto na welisilesi ni wel vinding dingi me bono na Fijian elections office karto na tiki politiko ni Selandi karto na tiki bo tiki na nanonto vengrabi ni Selandi en singa to city. Kep kanibe kila na matela lai ni bebo no sorto ni tiko kina ninge ngole ngai na pola mata ni Fijian Elections Office ninge rende rede kina na kena aba waka matela lai ia kero sa aba vini vina katika ni na avia kani e rua en na mbongi vina kendai na nomu ni veito koni voli mai en na wasi ni ngona ni PMN Fiji sara mai zaba kena ni rubinga rami sa tukitali tengango alfi ena buku ni nona vinga rami beira na wekanda na rutuma ka kiro sabani ni vina kitu yani ni nandoro moni maza wikenda na buku ni garabi tabi waka buvale waka zakazaka wikenda ka denge mi biru ngozi ndomu tale ena maza utelmingo nda vilo mani baka levu ni teimu wazi takamata